0: Unamo bro, ayo sama.
1: Adumni mo bro, mo ayo ma.
0: Namu baba ene mo.
1: Ebradi ba ye bre yoka.